ma amani hunu jaa aso wo mumu no se ode so mo ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mo ma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo din tia enhyira ne mo ibise ni mo nyam ani nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wo si agyina se bibi e boni bia one tonkwanta wapai bibi e bon samse mu biara enya de a odi be fore fore ho ibise wo hwe wagye nkwa yesu kristo kwan obefa ho teofo na akọ John Peso beba betu na ejinefie na okontokwa na ohwe oyire na odidi uma tema na akore di ni mami atem debi ohwe ohu yie pa nti wose se base Yesu nti otu ohu firi bone ho a emfa ho amane a ebeto o emane ha okura ene wose atufu se krofo mo nsakra ende e omudi bone ti se eduane omudi srati se nkun no mani age odi bone na ni age na mumma mumu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odibonyefo ana osempefo ebinum nsemumu na se ohu amane se o kristo nia haleluya omaneni enwu na manu hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansempa no so many jisi yi impredi kaye nyesi biye kwa fa ubi yiri anansi ya kwa ye boni yesu nti enye kaye impre they felt proud to be identified with Christ onuwa ye dine chino obaye boni bakukreni ni honsu una mani uviasi papa papa kusisi ye dine se mremudu ya so bon mremudu ya edise ya ye dine chino se yuhuwa mani ya Bible se mani haye trials come to believers and unbelievers alike. So here who ruo eba ni wa sakra ni ni awon sakra eso. Na se ba se idru amani hunu mre sa. Ya na imu e din. E di ayure huo ni atetie ni o hauba. E to dempua amani enu suwa yeti se esuyafu o pusuna srochike se ede ebo. Won si Yesu nti ye yire mfa ho ana won se nse me fi wonum no wanhwe ye a enye papa mfa obuo e ma Yesu mfa obuo ma Nyankopon mfa obuo ma sofo mfa obuo ma wunuan ma Kristofo mpe wasem no mo bom paye ma ni nyina obonsam no techire it is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers e butaye ba ko pe opeso to bible twene pese obufu na kase wo nkwa sori bio pese obufu na kase Yesu mfa ne ho na memfa me ho 1 Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode atumu nuanoma owo wiase su se onye dey ohunu mama monsa cry eno onfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro ddt wa chiro nwa homa ode beshe o mene ni wawu wa chiro abro santintini bia bokwa ko gina su no ohuri ho atofom no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwa san yo eya febo yodo nenim osena mehokire me na amane aba mewi anansa da bi mpacho wi anansa wai ensempi owu echi eti ene yintume enka sankrofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese ka ne ho asem senia ensohwe huro tu no na sania mani nyina o gina ye se bibeso otia de bi ase se eba se wo fa amane huro mu a na onyame makwan masaa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so
Onfa ma se emese wu jidie ni mo memeshe wu jidie den. Omo mo etu gold no ma yeti asese. Unye gold no a wudi fwe jim. Na adie bie nye wu muno na efrimo. Etu o jidi ni insu senye beye na wu jidie no beye te se sika koko ma, sika mapano. Ewo se fwe jim. Ijano ni amani hurwa eba uso. Yema omu kosu kwi. Senke si chafo nye omu sohwea ke mhunye wabie nene wabongo. Kiye unhuni ya wapasi nini ya wafeli. Saansu suni nyame ma kwa ema saa ni ema no baye nsu. Nese ni ebea ewechile nise wuti mwijinati se jobwa. Na ujidia ye tindeyendeyi. Tinisi unya jimboni biye te nyankuponi nyamuti hoye deyi. Nwa masa adye ya bame so debi. Ewose udi onidi enidi ni obuo emo nyankupon. Enye unkon enenye menkon eneyefa maniemo. Abraham. Oye odifu opa nyankupo ni pakesie. One ni yire sera. Omu ware ensoso na omu niba. Ndise wa ware na niba. Ebiye ni omu na woyire. Mema no debi adi onke jese. Oba anu kwane mfumse onu free no. Mema ndiye free omu da. Oba kase miyemko hospital so. Osime mko. Si debiye. Debiye na usine so. Na o demono. Enye eniso yesa. Awe Kristo niye untumi nyesa. Lord. O shiri ni yiri ewo Sodom. Enso wantune Bible wantune okoswa edi nye miechi. Joseph unso otono ema Midian fuo. Na odinu kwa efiasi poti fefie uni mamania etono. Edinu kwa tu efiasi nini ya kikaka hunyina. Ni njine emono Joseph ujine pintin ema irade. David unso so. Ohine so etu nenisi neso pamonwa. Kusi se oye sanko tro papa nusane hon ewuja David. David ose otinini amanye toson. So radi yini fri ni nyine mo. Tisa ekun nifuwa omu wonya mimu nyine kasachre ya. Ene mume yinti di omoka. Sene beya yensu siyentu ye jidi yentune. Tisa utu chine nase yesu. He was very much concerned. Woko si ah timibasa susuwa mehu jidi ewo nipo mwana. Ebra. Mamina, owa sem no ku hu judge no ompesu fi no na fi o kasa no sinti mi basa susu mi hu ni pe binu te se Job mi hu ni pe binu te se Daniel mi hu ni pe binu te se Abraham mi hu ni pe binu te se Sarah na mi hu ni pe binu te se Joseph na se ne Kristo so no de che se jidie nka ho nyame susu yem fo ye ni hu no na wo watch nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo Nyami honi watch. Ituka se, dadada wakasa wa bebe wa maya, marafu, nye u watch yo, nye u time. Yesu si onumpu, ni mutamu no. Na ye dena wakase, yene dadada, nyami so, Yesu si wa bebe wa maya, mipacho menki kasa ansem. Yenye Job, etiba akon, ichimu insia, ekrono, yenye papayi ni jidi pa na uwo. Ye kai free, njichimu ngochina, wasine radika chre, Satan se. Wa jine makuwa jobu nso hon. No bie ni hwa otise ono asasino so. Obarima odimu na otine. Hallelujah. Jobu yesike ni pa. Ukai verse 1 na ube hon. O yesike ni kesie pa. Nsi ni juma muno. Tise dani ya hifi muna ye humbe bi ukutu ya bribe. Ye humbe bi ya osisi ubi. Ye humbe bi obo pono odinye sika. Bibia. Nyanku pona ni dini huwa dansi ya se jobo yede. Otine papa papa papa papa. Oh. Mimpaye nise nki nyamibe diye huwa dansi ya sa. Osi otine. Ye nonkon osen suro nyankopon. Ye woni pepia ne omu kosi se aso de mehim. So omu suro enipa, omu suro nyankopon. Anaji wo di bone. Okwa asore anwa kikare nim chise nyamsum ni kesye. Na sofu praise the Lord. Hallelujah. In fact, ne die. Nyami pa wabwa me pa. Nyami mwa ma nye bone yo. Ebo sam na abwa o. O sro o nyankopon se o nyamsrofo wo wiase aye o nyamsrofo o gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musro nyame nu sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni Job no ntisa o sro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the Lord. Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone
ntisi nyankopon ye wa dom na wo yesu moja na ohwiegu cover no ne bi so so so ne so hohru ho boni nyina nyese bie ye wo ha no hohru adio kronkron na kaba ko ohohru ni nyina praise the lord ohohru ni nyina ne che se wa yu ho afri boni nyina ho na oni jobu gina nsania ba ko mo wo scale ba ko so nyankopon e di jobu twa bonsam poa ene nipa mye heno omu from huwe Christofu enya mibeti midi ome chapu awo bonsa mwenim. Wasise nyanku pwene ni mwguyasi wo uyasi apa onekan Romans chapter 2. Na ye ya ye freye huwe Christofu wa. Ye di yesu di atuye nsua bonsa mwenyumani ye ye. Boni nkwane ni pedie. Ti amanya mini mwguyasi. Ubiye biye na nao se, hey, we na afro hu Kristo, ni mi krami ye cheo. Mi bususum ni krami ye cheo. Mi jama mofo krami ye cheo. Mi kromfo krami ye cheo. Am roba mi ye cheo. What a shame. Eni se basa, nyamia ye bibi wo ye mu. Mumie nane dina afufro hu nyamia hon fe. The beauty of holiness. Eni pepi wanjwe se, uye holy aneche se, uye munyo munyo bi. Na, debi mikachro se, eni ye diyo hrusie papa papa. Prison po na woda Paul, na wotu nyomu ni Silas, wotu nyomu yi nyamia ye. Praise the Lord. Efiasi na woda yebu ye kumfadi, yebe chimia kukumpa. Uye holy maya, uti mude ya nkromo, nkromo. Na bonsam, efreza obofu ofrisruba nobe nyane wasu, wa mo mfimwe u nyane. The beauty of holiness. Uye dani ya niyadube kwa kutu jetebu mumpa, umohu, unijatetu muda madieche. Ni bonyefo ono baye no, otu onko suru, oma nkafo, mnu umunumpe mwenye bubu. Uye ni paketua. The beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person on bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco cofu be do I. Na Satan, bia a radise, o quara na jobu sro on yankopon. Okwara na jobu yi ni huwe free boni biya hon. Okwara na jobu tne. Enye wo. Ena wabo ononi ni fie ene adia wo nyina hon banyeshia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Oko busumfu ho kopa bambo. Oko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we biya she. O name Christo kura wo di ne chi no bun sampo ni mo se wo tin wo nyame anim nyame obo ho ban wo suro nyame a nyame obo ho ban wo yu ho firi boni ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wo wo kura bible de bia wo di e trentwe wo asori dem wo nim wei e bi kakre bia. Now, kopa bambo wo baby. Na Satan buya erade se, okwara na jobu sro nyanku pono. Enye wu na wabo onuni ni fie nini ya wawo nina humbaye shia. Ninsanu e juma, we shiraso. Kope nsi una di piti piti eyi, unie masu seni ebeya ebeto. Mami bin a baby ho a counseling. And I'll catch you so we Christian would deep your day and day near dinner. Tina Semnan or say, O Nema, why ya, what could you see a pity so be beer and cockra, chase and talk. I'm catching so won't sacrifice for whom I used to first. Why? Now do whom I used to are. A near man, what could ya, a pity pity so Kawanis and your mania, what to mean ago? Eti utie ni amekae na okwe uni mnyoye osi nyami na mitu egu osofu se usiro stila alo usiro osofu se iti mneno bo mpaya okwe no oyeye osi ubi oho udimrikaba na hina okwe ayushwe waa yunwe matiso uosadi ema we osi danwe ni pasi se ni nina yama niska. Besi sani manu nyina manisika. Afroda wata ni siyo BMPT suo.
ishire frisro, nyami nishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyami nkahu eye abusimu nishira, eye akonfu nishira, eye sete nishira, okotizimu nishira no. Ijimne duwe yede, ekro. Ye ntesu niye mwanyesuo. Na wudi nase uwiase, na ubedi de emretia, nwakode jima febo. It is Satan impo inimse nyami shira so. Osi nenifia bua asi chine achina sa asi so. Ukai verse 1 ho na osi jubu na nimpie yuma chese asasi no sunu ubie ni ho. Ubie ni ho. Bie ni ho. Bie ni ho. Emie shira no na fitin wonsa kade wo nyina hwe. Onume wana. Awurade ka kire Satan se hwe. The wunyina ewo wunsem mama ho kwan. I've given you the chance. The Job of Remufia obey stronger. Hallelujah. Obey to say gold I dear for Jim ye ye fin yina ye day. E free ni mo. Onua de and faun san ye day and kano. Ni kra no nye wudia. Eye mi yanko pomi dia. Tine Jesus isi suru niya ukum ni pedwia noa. O de o kra no ye day. Eko tri jemu. Na Satan fear radi enimo ye den ekoe okoe wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase eti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa ewo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de ekoku kra friend ensa fanta ye friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan bekan se enentwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso no wafa wonko na emrantie no woden kranta no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majo emfa ho news a wutie eni ba bia free ba fa yure che nya mimi wai mentu bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fo nsusu baye omususu omutushe ni yoma so ene omufinish omunyina ka ba kompe no nsu bebo amane ba kunguso okase onwue no foforo nsu ba beka se omabarima ne omama edidi no onum nsa ewo wonua penifie na hwe and from makesie bi frisre so ababe bo a dino entria the four corners of the building na a tree a gumrantie no ne umanu nyina so omawuwu menko an maka meni amane ede ebe bo ife se wo twhwe wa brabo no hu amane horo a ato enti watu bible atwene onkwa sori biu unkuti nyamsem bio umom paye bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a womunim nyame a womukire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pemwa ebinum kwaji owu oho onko nyam nyame onko o nyame onko da nyame ni pe bie ni ho a oba ne nchen obekun wudi gold ba o simi ko shira so ama no okun no age wudi dollars ba o simi ko shira so ama no okun no onim nyame onsuro nyame onfo nyame nye hwee ti di ope bia otum ye o ye na dwen se eno anu no de tu job nyina echi watu bible atwene o unkwa sore wo mompae ti di job ye ye chemadio no no we nyina anu no onim se nyame na eye. So na bonsam de techri ene Job sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene ohwe fom sori onyankopon na o kan say deja ene me difri mi na yem bae na deja na me de besan akro urade dia ma na urade afa enhira enkan urade din press the lord chimedio no mie no si ye nyina mu no Job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofunom enye ye nkwa na ewo wiase a amane atoye yon bia to Job na the record e clean nyamine dini ho adanse at the end of the day ne etu no nyina echi no hwe Job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho ni mu nyam o Job abrabom o shira no mane ohwire ye nyina ne sa ye dai e kai na
ni nanfofoa omo baye a ombetwetwe no besresre no bebu no fo ni ade nyankopɔ ka hye se mo ankɔ no ankɔ pa Jobu cha di ne beye mo ve chemu dunum no na Jobu ebo ni nanfo no tri so mpae Ewurade dane ni dem ni dua demu na Ewurade de ade a Jobu enyaaye no nyina mo ho mie no emma no praise the Lord ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a Ewurade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ne sika e ka ho de ni petiti ni petri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden e de ma no fa kwampa so pesika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wo wa obenya hebi akọ wo fa kwam boni so pesika wo benya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani gu so a obekọ bebi nyame nie samre na wo sika wo pe ya den odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo nya asase wo nya soro waya pain na osinse mu eti enedi nyankopon peso okyre ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom omie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini Jobu na se wo yi no frimu a nyame obeyi e frimu hallelujah misi nyame beyi e frimu Osina Ewurade hyira Jobu ewie yesene fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mberima baason ne emama baasa na oto obakoden jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de carry hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chire ni Jobu di mfrinhia oha ebianan na ohun ni mama ene ni mama awonto atoaso nan na Jobu wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen. Se Jobu oyi achia wo heaven. Amani etu nu nyina no akasa siso ha. Mi mame mi papa, edi amani ena ufom, ni nyina beka ha. Men tu nyame nchini wai, utu nyame nchini ya, ube nuhon, kujimu wa, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhon babebo. Pajwe nishwe kavari, ni emom paye mao, nyame ube tumia buwa wai. Pajwe ni she kavari. Na kase radi, mi yime ni frusu, mi tumi babo chine. Eso ene misako fa mi babo, ma prapra humbie wako asore. Sene beya, me she mi jidi emu ma. Me she mi jidi emu den, se die Jobu, she ni jidi emu deno. A jidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkai. Na muni nembe bibasa. Obadi sefo, sawe china brawai. Nyame da suti ya kunyano, sinye bon sam, praise the Lord. Bebe ubi ya miemo mpaye. Nyame a wotumi ade nyina ye de tiefo nyina ye hye won sa obi biara oda mane mu ehishi ni seja enam senti ni jide a pawo mu no rade e bom pa so betu sankrofo no nyina jide mu wo yesu die mu bo ni biara om dia foforo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan software rade fo ni nyina kye wo mu na hu o mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere se ne a wo hye Joba nan mu no rade hye wan nan mu Se nebe ya umbe tumie jina kwa siye wye, na se base ubana se ububo umedia, omususu ati omudin wa ungumanu mubi. Radie dinede isho, nse mweni mwenyamu nedi wa asore ni sumhuru nyinemo, nipo omu kwe radio omu tia mwomu ntia siye. Masofu ongu sira, umbe tumia kasema, umbe tumia jini bonyefu ongu kwa na mechi, sanfu asore jina wana yesu biu. Eda wasi, o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Amisha mopa se moye aso amana se mopese ofra eye 0244 938 2170 2449 Bra won se mo ebe
fa otumi wadom eno honhomo taa kire sene beya etia ebetia sie ihunso ebehunu mo

ka kyerɛ wɔn sɛ me deɛ mabɔ akora na madi nna pii na mo nso moahunu deɛ Awurade mo Nyankopɔn ayɛ amanaman yi mo anim. Na Awurade mo Nyankopɔn no, ɔno na ɔko maa mo. Monhwɛ, mede ntonto makyɛ amanaman a aka yi ne amanaman a

They are not serious. We need mray. Unye unhuni efreni heavy. Na unhuni efreni ja. Se upese uko heavy ya. So udwe ni muka. Upe ni muka. Na usakrifi wa kwa mboni nina. Se nebe nyamia dumuka weni gusua. Ubi tumi ako heavy. Ubi hona ushi anebi sana. Se wasakra wajwa. Se yae masakra. If he say. Ewu mi mami ye mwana msakra. Bacho. Uma mi yem emfajwe nsakra mreo. Yise uti nyamea se mna uhu bonia uti mu. Na uti nisuyo nye nuhu kesie. Ansana uti mye nyajwe nsakra. Ubiyo huu bisansi wa sakra ya bomo su ya sheme dine. Se udiye brichi yetu nsuyo muna uyinwa ubeye ujayana. Brichi yenu uko nsuyo muna ni honfoye. Upie yeno ni honfo. Difference na ni nsuyo guno hon. Iti se uye di bonyeni ya uye brichi ye. Na uko tun siyo mwenye boho siwa. Yeji wanwa yu ujayana. Yanku pon fre omo masakra si nyayi. Na omo masakra pupubefo no bonen kwa mrichi yeno no. Jisa obe sakra sakra. Dinya mensi sound. Hallelujah. We are brichi ya onyo ujayi. Omo akuma pa. Omo subampa pa. Omo abrabo pa. Omo ajin sakra. Omo onsisa. Enwa nsan wetu miyaka se masia mitiei. Mitime radi miwa miye radi dia. Iti umame wo uwo no mfa unko mkwa jiemo. Suba wabu ntumi mfa unko mkwa jiemo. Ubi biara uwi ase ya upe mkwa jiemo. Se wo sakra wajwi mfi boni biya. Na uji Yesu Kristo tum se wo inyanko pon ba. Wo inyanko pon. Onunu ushe ni muje gu kavare ma minu miye no boni. Dise wabu mpai ujidi masre wo boni facha. Yanko pon di muja na hukro. Praise the Lord. Binya ufufro pa. Ufisa ajwen sakre no mwa. Ubiye wuni udade biye hon. Ubi hon se wasi san pa. Praise the Lord. Enoni kwa hiyan hiyan ye faso. Enante de ko da ankom. Da ye ni jie mo. Suro ahimay mo. Ene ye she few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7. 13 and 14. Yakin kain. So ye be sign a can bio sene be a bitim and what tia se na ko wasum. O se mun shene o prontia tiano mo. Na opune sone o kwaye treni de ko se mono. Na wa wo shene mono e ye pi. Na opuntia tiano o kwa hia hia ni de ko mkwamu. Na wa wo no no isa. Ah, nyamine de hunte ni pana. Debi nyami pesu bia ko heaven. Bia ko heaven opesu bia uno na mom enipa omuhu sa kwan no osu na meka seti se me kwan a menam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpranfo e dunum so a dia sanam de omo ye de omeko e bia botu kura benkum ni e tia sa cigarette nsu na me pa uhu bi sa ukwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utume ye dai utume fa enkro fo de yesu ichre chre de kwan hia che se kiti ti hu na mso a utume fa ompra ye dai enko utume fa pete shi to anka ho wa hu mu kra wo nko so de de no asisa ne ma ka ho ti wo so masa ne ma nyi na tigu ansan wetu mi afaso ti we de yesu twa ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apapa abapapa iho zeni mrika tu onu nyina na odonisika e chain heaven odonisika chain yesu to ba ya na wo se yesu. Be a young man, me whisker pa. My near brepa, chere me quire, my first one, minya da. A brandy no name bibi, own sacraments no name bibi. When you say we are saint and a half a ball. Ubi woofy our bocco. We shall forbid to a duck a betting is a bay away ye. John dear, we are dear pa. Been me one jin say, we are say her neighbor car. You who can't have him once or so, da benichna. Who can't hell or so, one uncle haba. Ukase sakra diye mkwa hemi osu. Chei. Ti Yesu shasye chire chira branti eno kwa ya yefasu kwa hemi. Obeske ni

aka sɛ ye kwa asɔre ye ni nipa pi betna edan ba kumu ni asom enkyerɛkyerɛ kro ne ebetie ni edi owura ba ko echi sɛ ne na esuafo ndi ne chi susu ne yenye ba ko sɛ wo hwe esuafo na bra bom a on many occasions the disciples argued among themselves on who should be the greatest one ebe kesi yati sɛ yesu bekɔ nti na ayi Johnny James mame akodwatoa aka kire Jesus say yati sɛ obekɔ na wo kwa mesrɛ wa himam ho memba no yetu ba ko be benkum hene ne ba ko ye nifa hene omo boti yero obisi wat ye be hwepo ana omo no kofa benkum ne nifa de he na aka e dia kasa kasa bai eti yesu hwe sɛ ade ma nyina no si no sɛ mi jagrofo e hɔ de ma mompa ya mo makom mo adia na sɛ omo so nkwa ye ho a agro no begu e begu ombetiti aso na pansam ombetiti aso na pansam da kru yesu pɛso ɔkɔ ofa samaria no twa mu kɔ baabi ɔkɔ ye na dwuma om sɛ samaria fo si no ye ma mo nkɔ na john wusuniti na james wusuniti nkrofo e pa omu ni bɛma na omu si ne kwae no Jesus, my permission. Senia Elijah free Jephthah through na she grofo no. Free ne nsusu ye dey, ye she wo mo. Na Jesus say munim honhom kra eye adwuma wo mo mo. Onipa na eba na ma amekom nipa. Wa me se nipa odin kwa ene bre nipa. Na so fo bompa e kunkum abo kuo. Bia na o masakra ba omni akwa bo tie. Praise the Lord. Right to say odifo Jonah. Nya me suma na o se meko. Krofo no ye krofo a ye no tribe no ko timi ko timi wosi ko be go sime ko nifa efe e chire ne nyame ma ne ti ase marafu uye odi fo so uya kuma mu tie pa. Praise the Lord. Eti yesu no ni mo se eni ma e koso wo ne suafo no se wa mo mpa ye amo mo adwene wo makoma no emu ante a e di basabasa be de e be ba mami bi ba e yare a chese bonsamo hano pa Yesu, pa mami ni fri o haye ndodo. No muhi abu, tro muhi aku mamutie. Eti nini nana Yesu si debi. O John 17, ude kain a passage, a chapter nini na. Na obompaye seni ebeya, nyankupon beti o makumamu. Ndisa haku mamutie ne, it will make them to walk in the same direction. Speak the same thing. Think the same way. Uplift the same thing. Lift up the Savior. And in honor, preferring one another among themselves. Akumutia no boasen ebe omunina beche fakwa omu kro, ombeka sem krona no ma jin, asem krona no ma ma yesu so, no mdia ni munyam abre nyankopon. Se akumutia no ni mwa, na se ye honam masakran so kanality ewo hwa, se ni omu dene diena, ube husenka ejumanu nina bese. Eti we ya dia nyankopon ahyehye ewo bible mu se ne be ya yenyansa akoma mutie no a ebetumi aboa me aye ba ko hwe Yohane a na ofri Jeffrey sro no last minute o se tofo momaye no odofri nyankopon o ya kokrampo e kukuru no kosi asori dem odo ho asem kwa na no ye dai oka bibi akoso wo na koma mu eti nyaade a ewo se wosi masakra obi aye bibi mi dia che no nsusu wakoma mu na hede na hye ho enu kwa betumi esu kwa ma wo nko heaven eti se e ka koma mu tia minimu nipa bia na me kuma se ayi dwisu na me te efie bi me lawyer bi fie eti oye ni monyamfo pa na ne banso wo ya sore muti bra wo yare da ho seriously no ne banu ka kirem na me no call ne nchen o dampaso ntumi ye bibia na e kanyam sem kire no ne ade na ne banu ka kirem se e ka jason fu meme sem ne wu no o se monsuma nko kan kire suma se me ne ne ya ka ye ma ye bi o fa nche me nko ka o siesie ne ho akọ heavy na wo de wato akom mu dindindin minim bible kra wo kenkan me mi kro papa bi ono ye very wicked. Yeyen kola no duan kafu bebre ne moro ba ho ukọ tibia o de papa yenwere ho ne bebo obi wo mi ambe sister wo frẹ no ka kire ne se boni bia wa ye no nyede onfa nche uti ho ana wo kan ye ni bible mu kire ni pama on false hope ah wo kan ni gusu a hell is not a joke no ko now since wo kan yam sem fa nche no su na enkrofo pe preach on wo a wo kan kronkron ye ni trene no wo adwene dodo nyam sem wo en din din din ni nsin se wa na betumi akro enya me na me ye resa o nyam na ye sem sa. Praise the Lord. Nyamina era se miemia. It is a who said ne ube who are deal with every problem of sin.

0: Praise the Lord. Let's rise up on our feet as we go to the Lord in prayer. Let's stand up now. Rise up on your feet, wherever you are. It's time to pray. It's time to seek the face of the Lord. In Luke's Gospel, chapter 14. Luke chapter 14. I'm reading from verses 16 and 17. Then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many, and sent his servants at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready.
1: Na me kire bibia esi aye Genesis 3 adiasa enso Genesis 3 adiasa enso no keke chebo ye dunum no wey afa Joseph ne papa Jacob sumano se ofa asem koka sem pa binche ni nuano etre du enum na barema bi hunu no hunu Joseph na hwe na owo wura no so tetede na barema no bisa no se o hwe edien na me bisa o sajumade waba crusade e bia wo ha era wutie wa fidie so a bibia ye wasese ni nyina wie na ase bisa se de na wo hwe se wonnim de ti aba sa crusade na se wonnim Say ne usi e jina. Say, utie disi kewei. Anye, unsi e jina diya unya adipaye tiye. Wase wakasa. Nye wapase wade ye maono. Wakasa no. Uma imuda o. Tumisa biyo diya na wawushe. Ndi katawani. Bopaye misa o de tina obaha. Waba krusede ya se. Obisa bra bra bra. Ena, obaye. Tise Josephua, I want to trade there. Now we need baby Oko. Oba crusade ya siya. Wakasa, what's ye see? Bibia Bessa Rade, Aya Wabrabum. Ah, Wakasa, Emuda Homan. Wakasa, because I crusade in the crusade, the Bessa Rade Yamamini. And a waba, and I will be Sir Rade. And a Castle Rade Sabre. Say, Nadia Mitchinchini. Nadia may want to trade there. Nimde tia me ba sa crusade radie sa bre me hia de ye ma me bi wa no bom pae ese me temo kasa bom pae bom pae sa bre utie wo filitantane so bom pae nim se utie e wo ye avidite no so a kase bre wo be unu bi fe o na e da wo no aduane bi ye si to nina go fani nina si che hwe ya na hwe sha na behu buma eno be bi wo na bi sa na sa beka de na hwe bo pa sa bre ne urade nkasa ye ti awo har ka chire urade ye ti aba kruse ka chire urade chire no ne opese oyema no ka chire no pote na kruse ni be koro wiro ka se sa kruse di Mi bisa erade yed bosu mi en sonu da etoso di unu sonu. Ye enumu na mba sa krusedi we ni sa di embisa wo. Na erade ayimano. Mi pabo no yi ano. Mi pabo no be yi ano. So wasab no. Ye adia ubisa no sanye. O vyanu na o nchinchini na o ingwa chochwede. Na ube bopa edia. Bopaye, kache rwade, kwa jena uwe, bopaye sabrim, uinye ase rwade bejua fribo limu, sabrim na osa bopaye, wawani biara tina uswache, bitwa ya rye, bitwa ya nubwane nom, sabrim ni bila osa bopaye se rwade mabau, maba, na inajubi nsabeka, bopaye ni rwade nkasa. Dena uwe, dede dubaha, bopaye. Diti aba nkachire rwade, Dena uwe. Dena woni eda kwaso benye bi aware te bebre atwam onya ba ka twesem no ni pa he ene wo bible no mu a omo aware dadada omo angoba ni pa ba kupe enam de ono ye ye ni asibi okai michael ni bompa ka tero ade omo nyina hwe makuba ko sara na rebecca na bubo omudi omnyi na awoe emfa ho nnua ba emfie dodoa de nnua ba ma emfa ho nnfie dodoa nya ma no meba so bompa ye dia bompa ye se yera na ekuru na awhwe na we ni nyankopasem je nyankopasem no so na me kacho se mwae no beba de na awhwe obisero ade oyana ni madom baso ye jwa bebere ma urade brain mu ne oso ka tiro ase urade bua be udia kukuru bi ase ene ujina o china wati ahwe unyina fa ko de na ohwe ni urade kaso pa ebo mu crusade mu ni ma besa adane ama aba aba makwa mu opa ye mabunu ya mo pa ni urade kasa ni ma betu wadwe na free dumadie ne sunyina die biara twadwe no tuku nchai adie biara wunya pa bisi wabrabo ni ma besi sa ni ma besi sa aye ye na adie bi na ewo ho ni ma twetwe na se ne enye ochi no sama ni ni nyina be ye free ho bi ma robo pa ni urade kasa de na ohwe de na ohwe ya na besi urade ye ma ho asam no kan pote bom pa ye Ubon paya. Arobe yi wun paya bonano. So wene ni mua. Ube huno. Bon paya. Nye rade kasa. Rade mabawa ni mu. Zase minim. Se. Me bre edu. Se chone bre edu. Bra makwe miye ban edu. Arode. Bra me tupawu. Ebrena du mi breni ni. Ni rade kasa mpa ebom. Kasa rade mi kru wani. Mbese ye mabusu anadwi. Bompae. Bompae. Bompae. Embia wuti pae kitu bia na fro sofo wa mania. Mbese bi hunu sofo pon. Mbese mi disike do kofa bae mi hunu. Omre ni o wo na obompae na obompae a moani fresro beba bi wa no bompae ka tirade se erade o se di obisa no onya enti ne erade kasa yesu di mu ene abompae onya mitufo ye da wase aba wanim na enim se obeyia no ane da enim se abisade biara ebenya anum ye efro nche Yeni aso, saa se yidi mse mpabwe watie. Yesu, anumu nyam, di tumi nubu ni abo mpaye. Basa me tibu amen. Ami ya jiji epa. Ebe kwa suwa jire na sobra yi nina ye tuye dudu onyumno. Ye todo jo anyum, tumi ya wumu janimu. Bede uho, efri, uboni alisuwa nimu. Tumi, ewo, mujanimu. Tumi, e o mo janimu betimi adi boni so enkunim aye tumi e wanwa bi e o mo janimu bede ho afre wa ma so ene o hanta no so tumi wo mo janimu tumi wo mo janimu bra na bra so etini wo cover no sa se tumi kete bi e o mo janimu Obeye fita se sutina. Tumi wumo janimu, tumi wumo janimu. Bwane ke kanyi nina. Bra, etene no, nina tutuko. Sase, moja yungwa no, tumi biwo. Yesu, oyine no, oba somo no. Nye, moja biwo tumi no, moja biwo tumi no. Daibiyara, oba tena se, tunyuma yina yeye. Nye, moja yungwa, tumi yungwa, ewo mu. Tumi, to me a ye awa juma, to me a wa okuman mujem, to me a young wager, a jumano, a wa okuman muja, a sumbunumu.

Si Yesu ni nana ya ya Yesu amana hodi wa ni nano imu. Yo pressure wana chinti. No I am ra won timi nante. Ise ni nano ahodi abem. Nana ji. Hallelujah. Mwana wa dini nanti ni niyo. Oso mpeso odibe nanti biyo. Ompe biyo abano wa dini nanti no. Inyeru adiaye. Unshira no aka. Hallelujah. Inye erade aye. Inye erade aye. Inye erade aye. He didn't say.